0: Nura, aw bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Abidjan ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ jura Mali la kɛnɛ in da kunna Jim Gatige walekɛlaw seginna surasi daga la yen similon kokura u ka alemisalon benkani kɔ dugu in kɔnɔ jatew la Gatige walekɛla tantan yirika ani surasi bilolu ɲɔgɔn de fagara ale kari ɲɔgɔnnaw senfɛ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Jim ka kɔsegini kan dugu in kɔnɔ o kɔ an bɛ to Mali la ka Mali an bɛ to ni Mali kunnafoni dila sa Abdrahman Keita ye san fila kaso kɛ ɲɛngili bera ale min kan bi an bɛna tami fana Côte d'Ivoire ka fe karamu da minera yen kokura segena fie bo wati vacance u ko nga mohamenu ka so tera join karo tamni ni ula doni folo karanso do kono kumasi uni joro de ben wati na kana ila bana bena nya foli soro Yemen keleke kulu oti u oluni Yemen marabaga ken kulu ni u da memba Arabie Saoudite ka kelew kam awnura wa audience fo simili lo shinim katige wale kala utumbe jura dugula mopti malike maya fanfe uye benkani ke dugu imi surasi daga kan alimisalon tamni gateula surasi bilolo nyohonde nitayara akosenfe mali surasi ufana siraka surasi ka gatige wale skela tantan irika nitayasa kele bolon kafola simili lo ina shinim katige wale kala usegina nuka ngine ni uye surasi daga inkna ani dugu kono maimuna zerbo ko ngine ni usenfe usiraka surasi domine
2: Erafika kunafonia surolun la kabo la kana sirindo yoro abise surasi biolon fla nyokoma tiga dara minuka jinim jatika wale nje kulufe aniko surasi biduru nyokon bonona unina dofana bayira kabise u akere temena ukan kase keme nyokoma sirinya ula alsa alam salon binkani nuko jinim keleke o segina kokura jura kele daga inkono lorokun frankienna ka daga nsege seke oko kuduna duun nyere kono yasaka surasi u yoro njini kunafonia ubi ayira fana ko jura boda werebika korosi jatika wale nje kulunfe waku Udo rebi ye munu munu na duin kono. Malike le bulo tunye binkani sementiyan dantikeli do kono ani kuye lakana fere obulo da binkani kela nukama. Nta siyen folo ye ni jatike wale binkani bi keka nye sin jura kele daga ima. Adotun kera salo mekalo tle muganduru omi sin fesurasi binani nyongon ye sayasro. Kakon onye binkani wale fana tun kera septam kalo samba fla ni mugan saba ani mars kalo samba fla ni tanu kononton. Lakana ko lombaga do kajet no ula ni jatike wale binkani uchali jura surasi daga inka okunye daga nyere joro ye mara inkono.
0: Ko Mali la basigi nyetara o babu yerebe tabalikan Algérie ministre ngemaka bi Bamako tarama simfe sifi rib sera Bamako Mali fa bayna bi yasaka Mali ni Algérie ka balangi ho yam la kuraya kula sinsi sanchama furku furku ko ka kon akatarama inge Mali ministre ngema de folotun sera Alger o kokelen kama Mali la Alissa Abdrahman Keita nyangira bi bololokan wale jugu kele likriso cybercriminalité oye sanfla kaso ke nyangili de bin akan sankele wale julu donala akakan fananka alamandi sefa wale million kele sara jamana ye le témoin kuna fole di so nyema ingela kira kaye jamana ke farali kaun ani kuna fone koro nkyali sanfla kaso ke nyangili salif sanro abeiko kitiso tuguna kitidela sa abeiko tuguna gigina kritela ka la ngini unde kota
3: kosope